Mweri ni uwothe wa September nitwa kuhoya utuike wa gututogoria notheri wa kiugo giki giaku we uthiite na mbere gukorwo gituigwira thama na nigetha tuthi na mbere gukorwo twi muoyo kwa hinya waku mwini wa rwimbo rũrũ rwĩtagwo Bishop Ibrahim featuring Karago wa Muraya rwimbo rwĩtagwo ihoya rĩakwa na Ngai witũ rwo tuika wa gũtwĩtĩka arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩũnene no makĩria ma mothe nĩ ndahoya Ngai na nigetha utheri wa kiugo giki giake uthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtũtongoria matukũ-inĩ maya twĩ thĩinĩ wamo mwaka-inĩ wa 2026 and a happy new month. No tũgũkorwo na Minister Mary Kihara ikĩhandatha 11 na ndagĩka 25 Minister Mary Ngai witũ arokũharĩrĩria wega na we mũthikĩrĩria rĩu ĩtĩkĩra na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya tũrĩ hamwe na ndũkae kũriganĩrwo bũrũri wa Nepal maũndũ macio maragerera megemainie na flooding na gwa korona mwanangi kũmũingĩ mũno na andũ aingĩ mũno nĩ makuĩte reke twĩtĩkĩre kũmaririkana mahoya-inĩ maitũ nĩ tondũ kũu nĩkuo gũkorwo ũgĩkuĩra mũndũ ũcio ũngĩ mĩrigo kana mathĩna make ndĩrakwarĩrie na no tũgũthiĩ na mbere igũrũ rĩgemainie na carrying one another's burden kuguo ni tukuwe mathina mare thini wa bururi wa Nepal ni tondu wa maundu macio maragerera ikunyige mwanage komwige na ngamenya koina ruo ruige muno koina bugiririo muno thini wa bururi uyu lakini najua Ngai witũ arĩ o muoyo arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩũnene gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũmumaga na thutha we atoĩ oĩ mothe nginya marĩa mothe tũgũkorwo tũgĩcemania namo mweri-inĩ ũyũ wa September anayafahamu yote na tũkĩhoe Ngai atuĩke wa gũtũthiĩ mbere na gũkorwo ũhũ gwake gũkorwo hamwe na ithuĩ Ngai tũteithie tu tũcokerie Ngai ngatho mũthamaki mwene hinya wothe wĩ Ngai mũnene na gũtirĩ ũtariĩ tawe we niwe watwĩtĩkĩria gũkorwo tũkĩgeithania ngeithi ici cia kuga happy new month tondũ no wamenyaga mahinda-inĩ ta maya mweri-inĩ wa kenda mwathani nĩtũgakorwo tũgĩcemania rũcinĩ rwa tene na tũgũcokerie ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo ũtũiguĩrĩire tha Ngai nĩgũgũtĩa tũragũtĩa tũrĩ hamwe Jehova nĩgũgũthathaiya tũragũthathaiya mũthamaki nĩgũgũtũgĩria tũragũtũgĩria na nĩ kuga tũroiga atĩrĩrĩ Jehova wewe mwega na ni wagĩrĩire na nĩ ma ũrĩ mwega no tugi waku Ngai ũthiĩte na mbere gũtuonia atĩ nĩ wagũtũra nginya tene na tene na tene ndũtũninĩte mwathani ona nĩ gũtũthara watũthara gũgĩũka gũthererũka Ngai thutha wa gũkorwo tũkomete nĩ watũthara na watũraihanĩrĩria na maũndũ maingĩ mũno marĩa marangĩatũkorerera mahinda marĩa tũgũkomete watũraihanĩrĩria na mwanangĩko watũraihanĩrĩria na maũndũ moru marĩa makoragwo makiumana na ũcio moru ithe wa maheni shaitani nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo tũrigicĩirie na thakame yaku ya hinya na nĩ wega Jehova nĩ gũthiĩ na mbere gũtũhitha ũhitho-inĩ waku nĩ thengio nĩ tondũ wa meciria marĩa ũkoretwo ũgĩtwĩciria mwaka-inĩ ũyũ wothe hau ũkinyĩte nĩ ũthiĩte na mbere gũkorwo ũgĩtwĩciria meciria mega nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa mũbango mwega ũthiĩte na mbere gũkorwo wĩnaguo igũrũ rĩa o mũndũ o mũndũ na ũkaririkania o mũndũ o mũndũ rũcinĩ rũrũ gũtirĩ mũbango mũru ũkoragwo naguo igũrũ rĩa ũũ kana ũũ na nĩkĩo ũtatĩagĩra mũndũ maũthĩ you are not a respecter of persons oh God na kwoguo tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũguo wĩkĩte meciria mega mũno ũgakorwo ũgĩtwĩciria mĩbango mĩega mũno ĩgakorwo ti mĩbango ya ũru nĩ mĩbango mĩthaka mwathani nĩ thengio mũno na nĩ njugaga onakorwo tũtiagĩte gwĩkora thĩinĩ wa maruo matiganĩte nĩ kũririkania tũririkanagia ithuĩ atĩ twĩ gũkũ thĩ gũkũ tũririkanagia atĩ gũkũ nĩguo gũkorwo tũgĩcemania na maũndũ maingĩ mũno nĩ tũgũcemania na moritũ mahana harĩa no ti kuga atĩ nĩ ũtũthinĩkanĩtie ti kuga atĩ nĩ ũtũtirikĩte ti kuga atĩ Ngai nĩ ũriganĩirwo nĩ ithuĩ aca ũrĩ o hamwe na ithuĩ o mũthenya gũgĩũka gũthererũka wĩ hamwe na ithuĩ mathaa mothe ma mũthenya we Ngai ũkoragwo wĩ hamwe na ithuĩ ona gũgĩũka gũtuka Ngai we nĩwe ũtũmaga gũtuke na tũgacokereria mĩciĩ tũikaraga na ũgakorwo wĩ hamwe na ithuĩ ũtukũ wĩ wothe gũtirĩ kũndũ umagaraga ũgathiĩ nĩ wega Ngai rĩtwa rĩaku rĩroneneha na rĩrotũgĩra
na nituraiga ni wega kumori kuine wa goroshi turoshini rwa omothe tondu twithini wa mweri ungi mweru ni muthenyo ungi mweru ngai nituraiga asante sana na tuna wetikio tini guturora thini wa thikwishi mirongo itatu mweri ni wa September tuna imani na tuna amini ati ni uguturora wega fiu ni uguturuwirira bara ciothe ngai cithini wa mweri uyu ni uguciruwa ciri ciothe Jehova ni ukoro gituhitha uhithoini waku na wona maundu matari mega mbere itu mwathani ni urikoragwo gituthara na nigetha tutikae gwikora thini wa mauru macio tondu ni tui ino ikoragwo e mifango yoria muru na taru na rushiri rwa umuthi ndakenagio ni ithwi mahinda maria tugucemania rushini rwa tene tugakorwo tugiguthaitha na tugakwira ngai tuthie mbere na gukorwo gwaku ngai gukorwo kwi hamwe na ithwi thini wa muthenyo uyu uguo ni gutura kuhoya na tukamenya shaitani ndakenaga no ni tukomithia mifango yake yothe ngai tugakuhoya tuike ya kuharagana mifango ya mushukani iharagane thini wa ritwa riaku Jesu Kristo maudu make maria kora ugituishiria mothe mathukange kwa hinya waku ngai because you are such an amazing God ni wega ni tondu wa gutwenda ni wega ni tondu wa gututua matigari ningi makiambiriria kia mweri uyu ngai ni thank you ni tondu na wa guturikira mehia maingi maria tukoretwo tugika angi no kuragana maroragana no guitanga maraitanga thakame ya andu aria angi no ngai witu twiraga ona tungikorwo twihitie ati ona ngikorwo mehia maitu matunihitie ati as long as nitugukinyukia ikinya ria kwirira we ukoragwo uyu wa thanyingi na kugu tukahoera andu taya mwathani makoretwo makiguraria families cia andu aria angi na makamatiga na nguraro ciina ruo ruingi muno utuike mwathani wa kuingirira ngoro ciao ingira thiini wa ngoro ciao na nigetha ugarure mathugunda maya moru makoragwo thiini wa ngoro ici ingira thiini wa meciria maya na nigetha ugaruranie meciria maya uri new meciria maya na kiugo giki giaku ngai tondu ni njui nigiikaraga gigiteithagia mundu kaingi na kaingi mwathani ni thank you ni twatega ciana citu moko-ini maku na nigetha uthii na mbere gucirora ni wega ni uramaheire mweke wa gukorwo methini wa holiday uramaheka mweke wa gukorwo magicokereria thini wa tamu ni wakuinikiriria mwaka uyu mwathani na ni wega ni tondu ni uramakinyirie mathukuru kundu gutiganite na ni gukorwo wi hamwe nao magithini na mbere na guthomithio na ni ukumahotithia gukorwo makinyita mathomo kuringana na kiria marathomithio na ni magatuika kiria mendaga gugatuika ni wega ni tondu we ngai ni ugakinyaniria iroto cia ciana ici and so we say thank kiuthi nabre kumagitira matikanae gwikora mokoini maduoru na gukirathima arimo are mathite nabre gukora makimathomithia mwathani dinabere kumenyerera nginya ciari are marerutaniria muno kurora ciana ici ni tondu muciari ni akorogo gitugi kiafata muno gitugi kinene muno hari mukurire wa mwana teithia athuri othe magithinabere kurora ciana ciao teithia tumia othe nao magithinabere gukuru makirutaniria kumenyerera ciana ici teithia aciari aya makinyita na moko na nigetha ngai the wituma tigiriria ati ni makinyaniria mafataro ma ciana ciao ngai rikimatikae kwaga kika na kiri kebesha chegukuru ikirega githomo gya ciana ici itikae kwaga mwathani uguo niguo twa kuhoya thini wari ture ku Jesu Kristo reke nginya uniform itikae kwaga ciana ici mwathani reke mafuku matikage kugurika thini wari ture ku Jesu Kristo uguo niguo twa kuhoya no thina bre gutuga ciana ici no gima mwega wa mwiri matikae kuhithukirwo ni mirimo matikae kuhithukirwo ni uru ona uri kona me ku mathukuru ngai na ni wega ni tondu wi ngai wi uwanga nyutuye tegagira gutugu waku wigitini giaku kionene nugathi nabre kwa mukira mikayo itu ni twagutia na kugwa wa mukire ngatho citu uguo tuigwirire tha nugakoro gitumenyerero gakoro giturathima ugakoro giturokie kuria tumagara guthie kuruta wira na tugakoro tukigia na ihinda nginya ria gucoka mici itu na thayu thank you ni tondu wa gutucanja mura thank you mwathani ni tondu wa guthi nabre kuina murangoriria ciothe cina mite thank you ni tondu wa guthi nabre kuhonia meciria maandu matiganitere hihi nimekorete na depression no mwathani ru
rushini rwa omothe no thit na mbere gukuru kihonia meshiria maya ni thank you na ni thank you thank you ni tondu waria othe uthiete na mbere gukuru githara thini wa mitugo ire tagirire ngai ni thank you ni tondu wa kumathara na ni githa matigane na mitugo iyo miuru ni wega ni tondu ni urathi na mbere gukuru kini na nyota wa johi ni tuthiete na mbere kuhurana na ndu uyu ngai na ni githa ndu aya nyinyi matige kurira johi ni mathare mathare no mani ne nyote no na ni githa magie na nyota ya kiugo giaku ngai magie na nyota tu ya gukuru makienda you know ogukuru magikurongoria mwathani ni twa guthaitha we muthamaki wa athamaki we wiguaga na kiroko hiki kia umuthi ni tondu wa bururi wa Nepal maudu mare makoretwo magithii na mbere ici floods cikoretwo ciguku ngai ni tuwa madhaitha nirira rushini rwa umuthi gutiri undu onomwe ororenge ukumaga na thutha we ngai utoi na ni wamenyaga ni gukahanika maundu ta maya mari kundu guku ngai na kugu mwathani aria magitigarite ri we ngai marore na ritho riatha na nigetho mathare no mamenyerere tuma kuhorere we ni wahoreririe ihuhukania ni watumire kuhorere ukiuga peace be still mahinda maria aruto mari gataruini na makimakana magitigira no kirigwo kawitikio wa uriku ngai turagwitikia ati thini wa bururi uyu ni gukuhorera thini wa ritwa ria ku Jesu Kristo na ruo ruria rwiku ngai the witu ni ukungethanira na ruo na nigetha uhote guteithia andu aya matigarite na nigetha mahote guthi na mbere na muturire o thini wa ritwa ria ku Jesu Kristo tutire toriganirwo ni maundu maria mekikire mwena wa mai mahiu we still remember no ngai ni watumire kuhorere ni tondu we ni ukoragwo wina hinya na ni ukoragwo wina uhoti mwingi muno na kugutuma kuhorere thini wa ritwa ria ku ngai na makiria mamothe umahotithie kwambiriria ororingi kiria kianangikite Jehova utuike wa gugicokereria ororingi ni wacokereirie muturire wa Ayubu no kimurathima na kindu kingi na kingi double portion na ndina witikio munene uguo noguo gwika thiini wa bururi uyu ni tondu hindi ciothe ukoragwo uri ngai mwega na gutiri hindi ucinjagia uri kanari na ndugacinjia uri kanari na kuhu ni thank you. Ale mataraigua wega, mahone kwa hinya waku. Ale mena wagi muigi, thini wa family zishia, ukuna family ikura gwashina wagi muigi. Mwadhani onekana. Na nigetha umanya maru rekumana na madhina maria medhe ini wamu. Ale matari na dhayo tuwa hoya dhayo. Ale matari na gikeno ni tuwa mahoera gikeno kiri ya kiuma na gana kuliwe. Ale matakura gome na kuhu kuthi kuruta wera. Itekira muragoyo higu ke dhine wali tuwa ku Jesu Kristo. Ale mena ashia na ira magia muno mati hotaka guwadhika na

0: Haya, ni mtu kwa tiri gusha ragi ya rike guiri, Minister Mary Kihara. Ragi kamiru kwa tatu na igiri dha, iku mnai mwashia Roshini na thegi ya mwuthi kiriria. Reu minister, ari haha, minister.
1: Ede haha.
0: And happy new month of September.
1: Happy new month.
0: Oh, Mungu ametutenda mema.
1: Kabisa.
0: Na kugo, watiro doo mwui geto kutidato kiuga na ugumuna goshisho kerele Jehova na agadho nyige kumori kuni wa goroshito.
1: Niguo.
0: Na nijo nwe guturora. Matuku ini mareme mwari niyo na matuku marema tigali ite nwe guthinabre gukuro wa giturora.
1: Nye gutuso zivito duni mwega.
0: Dukiro reto wega fiu.
1: muno doreto wega fiu.
0: Ugekeguweko ugo na wena ena jiri,
1: Fiu.
0: Sibasi ni mu, ni God.
1: Ni God.
0: Reo niede mwega goku.
1: Nede lai guwa.
0: Na gaino alado reka muga boyu.
1: Muna wega fiyo kwa aja. We kiria.
0: Na lewa hapani ajari ria jira. Gathoni.
1: Kwa paga ya murathi mage muno.
0: Ya murathi mefiyo. Nia njitagiri na shugoshi ya hinya.
1: Muno.
0: Na kugo na kia kahana na warakuwa. Yuno kuu ni kuu kunye itirira mudo shiogi kumukuira maudu matigani ita mamuturire.
1: Niguo.
0: Todo digie kurode kime nyua mothi onariri ajukete haha.
1: Nima.
0: Ni kio fataragona ni kukuroge tiririru.
1: Niguo niwe niwe kutiranirira.
0: So karibu sana.
1: Thank you.
0: Na nigitha gai aku huthire kuligana noria ekuna ni kuagireire.
1: Amen.
0: So karibu tena.
1: Thank you muno.
0: Mhm.
1: Onaidetu na mudikiria wako kato nituwa gisoki ya gato.
0: Asante.
1: Toduno watu toa rawega.
0: Thank you.
1: Na gainu ya kutinabe na kukwekawega na kukwekiri otugi wake.
0: Amen, amen.
1: Yesu onegu watura afatara muno.
0: Thank you.
1: Yes, leo na getu okea kwe mudikiria wako waka meka yukamu ije.
0: Mm-hmm.
1: Nidaku gajia na gedisi ya wedu wa muadhani. Maritu wa makuwa getu wa Minister Mary Kihara. Ndoiga demu honoku. Na nigena ile mwadhani mahidema ya tauni ya kitegore ya kwa wega na kami igai na hinya. Deenda to igira iskini ya kikoki kioine kia gai kirege kumada ini wa Johana hinya 23 John 4 verse 23 ilo iga atereere noka ikwe higo ego iloka onare unoginyu are ahoy kuna makahoyaga idewito na roho na mamuho ya gema na ma amuneta asio ithe wito arasaria matweke ako muhoyaga. Iyo niyo message ile dena ya mudanya wa umothe muthikiri wako akameka yukamo ike na igaji tako Minister Mary Kihara na nitoko dinabla na kujua kigo kia gai. Iyo niyo dhimu ile dena yo ilo iga but the time is coming and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. Hey deri adware ya adhigu kwe he deroga adware ya wai gai makahoyaga na manaroho ogwo nego kigo kia gai kiroiga mudikeri wako akameka yukamo ije maa nema hinda mamutumio rea Mosa Maria mutumio wa Mosa Maria edelea koreto gezi maine ne Jesu edelea Jesu wakaga amweraga hemae nywe na makiagia na kwara neria na rea mara neiria muno ore mutumio wa nea kinyiro nea ado ni hongwa daga toke hau akemaka muno na akera Jesu aterere mudhuri yoyo nyene dona we muna fi na akemula naru maiza maitore mao ya gira gai kere mainegeke na inye mugaga ate Jerusalem no kuwa doma gira yu onekoho ya gira ake Jezu akemwela aterere mutumia hoyo etekia oguwa gokuera atere atewe etekia oguwa gokuera ate kwe igo mutakao ya gira iza wito kere mainegeke kana o Jerusalem ate gayareza aria mahoya marahoya na manaroho te hidane ikinyu gayareza asio marahoya na manaroho mudikereria wako akameka yukamo ike tia na maoto maige doka gokuera noane gokuera aterere ii ndane ikinyu nama kubye kia yari nene kuega kwa bata kere maine nene kuega kubye kondo kwa hane kuega noga yato ratelele oshi na roo mose ii ndane ikinyu onare unere otore nare odaisi kayareza aria maraho ya nama naroho kwa ya nama naroho neatia niko korona gaive inye waku atewe yari ore kinyo gezie na ajera ate ni ora worship. Ni ora worship our Father in spirit and truth. Ginyo gendie na ajera. Ginyo weko. Ginyo we mogoda. Ginyo keruta mawera maku. We noko worship ora worship. Na manaroho. Teko tiro dota gira gaiwe yare yare. Na igwe na ako igeria. Todo gaiwi tonia igwa kama hoya. Mutikira liyo ako waka mmeka yukamo ike. Roshine loo umode. Dianda koko ila aterere. Nekole na gaiwa igwa kama hoya. Nekole na gaitu etaga naga tueteka. Nekole na gaiyoroga magi. kiugo kia ngai ye thaini waku no manomu no tobie kinya kanitha tukahoe no bere kinyo ngethie onte kinyete ko kanitha inere kanya reda re marathie makiwoje paga na manaroho te mundu thie na manaroho thaicio ne kuhoya urahoya we thaini wa ngai ni uramu worship ma maidaine mothe turarekereria kanwa gaku karie miario oguo turarekereria ngoro yaku ekuani andu ukorwo na unforgiveness kai dage ikarako ndungihota kuhoya na manaroho na andu aria mahoyaga na manaroho ri kai ni amaguoragiria maundu ngai ndarekaga mathinikane ngai ndarekaga maundu mamakorere ni maguoragirio ni maundu kuri andu maguoragirio maundu kinya na iroto ati ona kiundu gigitua goka aya maguoragirio maingira mahoya na manaroho ona ngoo ni undu muru ugwikikaga undu ucio ukehera muthikiriria wakwa kameka kamwiki rucini ro umuthi undu umwe ndirenda gukwira ati ngai witu aretha through worship aria mekuhoya na manaroho noguo niguo ngai arenda na kio kiugo kia ngai gatwira atiriri see the Lord while he may be found call on him while he is near ati wethe ngai hindi iria aroneka no mwethe no mumatha hindi iria ari hakuhi na kuonania ati ngai ni akoragwo ringi ngai no mwethe hindi iria nginya ataroneka araiga hindi wina ihinda ri to mwethe he kiugo gathoni ahuthirire hindi iyo ingi gia ciigwatio na iranithia andu aingi magite na ciigwatio na iranithia ukuona nginya andu rĩngĩ ona kanitha mũndũ nĩ egũtĩra ũguo ena iremithia na ciĩgwatio fellowship nĩ egũtĩra ũguo ndarenda gũthi kũnyitanĩra na arĩa angĩ ndaramenya kũu ngai ekuo hĩndĩ werutanĩria to kiugo kĩa ngai kĩroiga atĩrĩrĩ nĩ andũ arĩa manyenda nĩo na niĩ nyenda arĩa manjethaga na kĩo rĩ kũnyona nĩ manyonaga rekei twethe ngai mahinda-inĩ maya rekei tũmwoe na manaroho reke twetĩkĩre gũtwarana na ngai reke twetĩkĩre kũigua mũgambo wake reke tũthiĩ na mbere na kũmwoya nĩ tondũ mahoya nĩ marutaga wĩra nĩ marũgamagia makũmbĩ tũkĩoyagĩra nginya andũ acio mabũrũri macio mangĩ maragera maũndũ maritũ kũu kwĩna kĩguo kũu kwĩna kĩhuũkanio maũndũ moru tũkageria tũkahoya na to tũtiĩthiĩ kuo rĩ ithuĩ twĩ haha tũrũgame arĩa tũrĩ to ngai witũ nĩ aiguaga this one is not a barrier tũhoere arĩa tũrĩ na manaroho na nĩ tũkũhota kũrũgamia maũndũ macio bata nĩ gũikara na ũthingu na ũtheru tondũ ngai nĩ aretha ngoro ĩyo ũthingu na nĩkĩo araiga rũrũ rwa thĩ ng'ima agetha mũndũ ũcio mũthingu akĩamwatũre kuma hatĩka-inĩ te mũndũ ũcio mũthingu akaĩre ngai amũnyamarũre kuma mĩnyamaro-inĩ yake yothe mũthikĩrĩria wakwa akame kayũ ka mũingĩ kana wĩ hatĩka-inĩ ĩrĩkũ kana ciana nĩ nyingatĩre school fees kana ĩyo na ikũingatwo kana nĩ kũingĩrwo raingĩrwo nyũmba kana mathĩna nĩ maingĩ tũgatete mũthenya wa ũmũthĩ ngai arenda andũ arĩa mekũrũgama mamũhoe na manaroho na nĩ ekũigua na nĩ egwĩka tondũ nĩ ngai mwĩhokeku mũthikĩrĩria wakwa akame kayũ ka mũingĩ ngai arenda arĩa me thĩinĩ arĩa mamũigĩte thĩinĩ wake arĩa mamwĩhithĩire nĩ tondũ ngai nĩ aranagĩria na andũ ake ngai ndahithaga andũ ake ndundu rĩrĩa twatua matua ma kũrũgama na kũmũhoya na manaroho kĩkũrĩthiĩ kũrĩkĩrĩria ngũhe testimony ĩmwe kĩbeti gĩakwa nĩ kĩrĩga gũthiĩ handũ na ngĩgĩtiga o andũ nduka-inĩ ndathiaga kũndũ gwĩtagwo Del Monte kũhunjia na rĩrĩa ndathire kĩbeti kĩu ndiamenyire kũrĩa ndĩgĩtigire na ngĩthiĩ na ngĩhunjia na tũkĩrĩkia rĩrĩa twainũkaga nĩ ndoigire gĩkĩrorwo wega na ngĩra andũ arĩa twarĩ nao na nĩ gĩkundi tũkoragwo nakĩo nĩyo ndathiĩte kũhunjia ngĩmera ithuĩ maũndũ marĩa mothe twahoya twetĩkia ngai nĩ aigua kwoguo nginya ngĩra ngai ona kĩbeti kĩu itarakĩona nĩ ndĩretĩkia kĩbeti kĩu nĩ kĩonekete tondũ indo ciakwa mwathani thĩiniĩ wa Isaiah 62 verse 8 ruga ndũkareka indo ciakwa kana kĩndũ ũnogeire gĩkenie na mũndũ ũngĩ na ndĩenda gũkwĩra mũthikĩria wakwa kame kayũ ka mũingĩ ndingĩeciririe gatuka kĩho ndathiĩte nĩho kĩbeti kĩarĩ kwoguo ndathire na ngĩthi gatuka-inĩ kau na ndoria nake ndakorire hau manjĩrire ndirĩ kĩbeti ndigĩte ngĩthia gũtirĩ kĩbeti ona ndũnatiga kĩbeti nĩ ũrathire nakĩo no ndathiĩ kũhoya ngai aretha arĩa mahoya na manaroho ndathiĩ kũhoya roho wa ngai akĩnjiguithia ũgũcoka o hau nĩho kĩbeti kĩrĩ kĩũria rĩu rĩ ndathire manjĩra hatirĩrĩ ngĩiguithĩka coka ho ngĩcoka ho ngĩthiĩ ngĩra nake acio ngorire harĩ andũ aingĩ hau na ndingĩendire metwa ici na ndingĩendire maiguĩkane rĩngĩ kĩbeti mena

0: back to school now, punny.
1: Hai, ke tushoka ri de ti to no to le o hau. Mo holi wa via shara na de da quality na actually conversation ya tu na no ya holi via shara. No mo holi wa via shara ne o ma o do ma wa ka via shara o da makro go me malito o kagera ro shine ro atene do ko maga toro rutaga vera ginyagia thigo ko na do thiaga holiday. Gotire ke do kirito tagwa ka viashara eroga menewe nyere kia nekwe ima nekoruta wira utekorora madha arutia wira kwa de kuono uwe modu ni arora gatha ona ya kinya ya dha yake ya kwa inokaga kwa madha makwa ni madhira no gie dodo geru no dehire overtime riwe do ge kogo todo viashara na yaku kogo maudu magwa ka viashara na maudu malito muno na neo kirute te wira munene oga ka viashara ekaroga ma very good how newe kete no kiuria no geke viashara yo wakete na minoga yo yodhe neo megitirete kogio kamutino kogie moyoro aeronino turero niroka yoke noedagia dhimiti eigire wea house dhimiti ni mehuko giri komi yodhe tuweke ni alido ni mai ni kuga wadhi hadhara yodhe kogegea mwaki na wedagia ragina noe ragina adhina na isyo siyodhe sigituwa kohe siyaka na gata vetoro ni kuga minoga yaku yodhe na we tugumani ya kwa miaka minogo tatunego wadhira Ndada kukwira atiriri, waka viashara ni kwega, no kumegitira ni kwega muno makiria. Ndada kukwira uhoro wa kabuni itakuwa San Lama Lyons. Aya mena kaudu wago kukitira we muhuri wa viashara. Na nonye dawa ananiria nao, negedho menye olea oge gitira viashara ya kukwara ananiria nao. Okwa dika kiyugo SME 360, oheo kava area ege kukitira hede area kuagia metino. San Lama Lyons nemo ya kabuni ilia nene muno goko furu inisi ya insurance. Na heka uduko me manakwira, totire na uhoti wa kukitira metino. Otire modu oge kuira ati dakoiri ati negogiria burata ya eronino ati dekura negogiria. Na olea San Lama Lyons manakwira ati mutino ogeoka okogude ne togo goshokia ohari orari bere ya mutino maririe. Taba kiugo SME 360 kore 20502. Toge shokere lia dhine wa dereti odhada kemu hanini tu.
2: Nezaigiri. Na daika mirogo itatuna inyanya.
3: Madha okimanyithio ne Deakin College of Beauty and Hospitality. Kulia makiria maru to grie mwene mga nama tano maigiri iruwa dhobe. Dhuda wakule kia kodhi graduation ine yao ya gatada to class of 2026. Na makegu watira mawira guko furori ine na jawa furori. Moshiari, ona weo ya mwekio ya wago dhode kira mwana waku motorire. Wamulehe Deakin College. Dere mena woya ni mwene muno thine wa kampasi siyao shio dhe. Maholele kuitu kira 0720. 160640 0720 160640
4: Deakin College Training Beyond the Obvious.
5: Training Beyond the Obvious.
1: Aya, tokesho kareli yadi na wadere titu na mwishimu wa Peter Mweri ne moholi wa viashara na ne anagi tuira madhe na malia mena holi ya viashara na daigua waiga waro ora netado alia mahuraga viashara maleda godhine kanio na mashoke o hali ahali ha ado godhine kanio na ado gotuo tahoi waiga waro rogo netahe na jamateo na lu nige wa shoka waje irate ni moro imirete mugomo todo magoti togo kunyairo vituto viashara siya nyairovi ati onoge shoka kore mashabani ati kore magoti ni mwoma igeheire Wega mashani mena magoti maigana.
6: Na kwele ratonye makiria magoti 42. Mashani male moiki. Na washoka all the farm product. Onashoni lato so 5%. Every farm product. Na ndo washoka ugo hau daigo wali yohoro wa insurance. Gwire ona nyamwishu lagu ya kwa insure ona shono iyo na tax construction materials mudhaga, dhimiti kei chiyothe mshumare na kei ona shono no tulato
1: okay, shumako tumane yes.
6: Kwa guwa tutilaigwa tuikale tutilaigwa tuhinyeri yu muno na angeshiri ya kule magere ututage hata ukiririnia I think no tugira jiri ya makiririo la uguwa na kutire bura yura kana dekate kutire bura yura kana deke kogo going forward ni togero kumbanya togero kukate wabere tauturolete idhulano nige nwe gadu mamenye madhule mudu urona na hau kafere tukikwenda wathani ta ucio twarĩ naguo 24 years na rĩu naguo tũrani na mĩaka ĩtano na tũtuĩkaga nĩ tũrerũhia nĩ tũkoe tũrore atuĩke mũndũ ũngĩhota kũrangĩra kabira itũ na kĩ na orĩndĩ nĩ njũĩ twĩna mũndũ ta Rigiji nĩ ta ũra kĩama gĩake nĩkĩo kĩrauga mũno thaa ici no Rigiji rĩ ona kũngĩgakinya handũ atuĩke ndakũrũgama rĩ ona ithuĩ no tũkĩre mũndũ ũngĩ tũngĩkĩrũgamia ũgĩkũyũ tondũ wa atĩrĩrĩ kaĩ tu kabira ici ingĩtona makĩbanga o andũ mena mũndũ wao angĩ mena mũndũ wao mũkauga ongorwo ti mweri tũtikwenda mũndũ ũngĩ ngagĩciria atĩrĩrĩ Rigiji rĩ nĩ akĩgeretie na ndĩraumũkania biũ kana nĩ arakĩrũgama tondũ naugire no mũndũ ũrĩa ũgathurwo harĩ opposition na harĩ opposition inĩ ĩyo rĩ andũ arĩa marĩ ho thaa ici ndirarĩ na mũgĩkũyũ mũno
1: ndĩrona kabira ici ingĩ ndaiguire mũtongoria wa kĩama gĩa cabi no nake Jimmy Wanjigi nĩ arenda gĩtĩ kĩa president
6: ona nĩho ngũkaga mwĩre atĩrĩrĩ niĩ ndimũĩ wega no nĩ njũĩ ithe wetagwo Maina Wanjigi Maina Wanjigi no athondekire thoko iria cia kĩrĩa kũrĩa Kamũkũnji hĩndĩ ĩrĩa MP wa Kamũkũnji na Njua Kali na Gĩkomba na nĩ njokete nake Jimmy nĩ ndĩmũiguaga Jimmy ndĩmũĩ nake anga no nĩ kana kogĩteithe tondũ Jimmy rĩ Jimmy nake nĩ mũndũ very sharp nĩ ũhoro wa economy nĩ ũhoro wa biacara nĩ ũhoro wa leadership na ndĩmũthikagĩrĩria kaingĩ akĩaria na naguo akĩaria nginya gũkũ Kameme na radio ingĩ no kona wala mũndũ ũcio ũkona ena vision tondũ nĩ mũndũ ũrenda ũracaria solutions cia mathĩna marĩa twĩnamo
1: koguo twethe mũndũ
6: tũkona mũrita ũcio nĩ ndĩrona ta ngĩtobararĩ nĩngwĩciria no tũmũsupport agĩkorwo
1: mũndũ wĩna kĩoneki kĩega gĩa bũrũri gũthondeka rĩera rĩa biacara
6: na to gũkũ gĩkũyũ-inĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya
1: thĩinĩ wa Kenya nĩ mũgeretie kũria na KRA muonekaga magoti maya I mean mwanetha gĩikaro na KRA waiga atĩ magoti maya no kũgathĩkwo magathĩkĩrwo na ningĩ biacara mwĩkorete mathĩna-inĩ marĩkũ nĩ ũndũ wa kũgathĩkĩrwo magoti maya oro ũguo gũtarĩ na mĩario
6: rĩu kĩrĩa rĩ gũtirĩ ndũtageretio tondũ KRA rĩ KRA ndũĩ no thirikari andũ acio githĩ matikĩandĩkĩtwo nĩ thirikari na thirikari nĩyo ĩrakĩongerera magoti na nĩ tũgeretie kwaria nao na gũtirahoteka rĩu ona kĩrĩa twetereire tũroreka vijimu ĩrĩa ĩgũka

0: 모인게
1: Kunegwa kameme kayuka mo ige gatha dogoria tavarira area area ra inene tavarira dogoria ya regitari wito Sara Njeru karibu ororege dagitari no tuthiete wega yes
2: mutikireria no wandike namba sito cia thimo ringi wabingurira rindi ya kutha ici nigetha tukwe tukitwarana hamwe akorwo wina kiurio ngienda kubura thimo yana dagitari ungi wi mwena uria ungi mwenzangu akorwo akiamukira thimo yaku na gucokire kiurio giaku na njira iria yagirire namba sito ni 0743 600 900 0743 600 900 tauga muthenya wa rucio nitugakora twi naikuru ngakora nyombere itagwa Carnation na iriganitie na muthigiti ngorofa ya kere natugakwa twi engineer rucio bara kahuru nitugakwa twi Meru town bara ntugero opposite Amsa Bank nitugakwa twi Kadwana bara magutani Marubis nyomba itagwa County Paris na nitugakwa tubingurite obisi itu ya Nairobi ndauga tubingura kwa muthenya nginya Sunday Nairobi nyombere itagwa Rwathia na turiganitie twi nyomba ya kere kuma gwe kanitha wa St Peter's Crevance mwena wa UTC first floor F17 na ngorofa yo tole ngorofa oemwe tu ugundu gutindo kiambata muno ni first floor F17 nigetha tukore tukithi na mbere na kumutungata inyo mwina mathina ma mwire na wote na thina wa mwire no ya gothi na mbere na kuthikiria kithomo gito nigetha omenye ni ati wagirwo ni gwika nigetha kathina kau kena mundu ucio gatikana kunyite kulingana na ratu.